0: صدق الله العظيم.
1: Program Kulesente. Ye programu ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa ye abaffe abafunye ssente bo bagiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu programu kola ssente kola ssente.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kumukushu gwa chikumu musambu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekula lyo gwe omuntu waffe owabulijjo munyanyi webali nyo kutuuliriza entakera nobanga okikola nga tokoowa tusiimira ddala webali nyo ewojje ozzaawe nakusoma ezi sijja kujogerako wabula nja kwongera kukakasa nti tuli mu wiiki esinga okubeera ebikujjuko wakati nga mu Uganda eri mu kuserebretinga n'okuza emyaka 6 egy'obuto eggwanga lyattu balisajja ku ddo bali balito manyi bwe tuba twogera Kabaka twogera nti abajja buto so nga tetuba twogera ku nnyaffe Uganda tugamba nga sajja kudde nga twefuga nga buli kimu tukyekolera kya kitiibwa nnyo okubanga ebisinga obungi obirinako obuvunaanyizibwa obanga obyekolera n'ekya bulabe bonna tunyezimu ku nsonga lwaki twalwana okwejjako abalumbaganyi abo bamaguru meeru simaga mufuna bwetowaze bwaffe ebiseera ebisinga twakkiriza nti abatufuga si baffe tebalumiriremu kuffe naawe bwekinaabanga tosobodde kweyimirira wadde byoyagala oba obifuna tujja kukkiririza ddala nti obo tojja wulira mirembe bane teri kinyumanga kulya ku ssente zo teri kinyumanga kugaba ku ssente zo teri kunyuma tikinyuma nga kakasa nti byonna byokola wamma biviira ddala muntu yozo abo wasiza abakyala nga mukozesa ensimbi zammwe munanjulira omanyi ndi omu kwa abatono mu ggwanga lyattu lino abakkiriza nti bwe mba naawayira bwe mba njagala okusasula omukazi tikineetagisa kuba lukiiko mba sinneetuuka bwe mba njagala okusanga omukisa mu bufumbo bwange nina kupakasa zange omukazi n'ansaba mahale nga ntodde ku zange ne ŋŋenda ew'omukazi ne mpita buyisi mikwano gyange babeerewo obutabakaluriza kubanga mba neesobola nondi bwe nnaayisa akabbu bannange enguze kino kitegeeza kusengwa isa akabbu musonda mukazi wakyalo omukazi wo omusonde nga owekyalo ekiba tekijja so tuyiga okukakasa nti byonna bye tugenda okuŋŋaanya ntuyo zaffe bwe kibwe tujja okukikwata obulungi kubanga ekintu nga gwakyekoleredde n'enkwata yakyo ekyuka omukazi gwe musonze obusonzi nga wakyalo niye bwe otuuka mukuba osanga omuntu ng'akuba omukazi no tuvumirira vairesi tugani ono sente ziyasasula tezaamuluma kati ffe nno nga wakwata zizo za kinaku n'osasula omukazi wamu oba oyagalira ddala obe ng'omukwata bulungi kubanga akiba kya bbeekyo mwebale nnyo mwebalire ddala abakozi mwenna okwetoola eggwanga lyonna abakozi okwetoola eggwanga mwebale nnyo tugenda kwogera olwaleero ku nsonga esinza okubanga erumya bannayuganda nawadde ntunuulira kye bayita dola erinnye nga munnabyanfuna neŋŋambo oba oliawo bwennaakyogerako mu mbeera etegerekeka tujja kitegeera ffenna lwaki ebyenfuna bikalamye kyetwagala okusimba kesirulwali nga twongera okubajjukiza nga tetunnatandika musomo gw'olwaleero twagala okubajjukiza nti ennaku zomwezi ye sande eno sande tugenda kubeera ku tuke restauranti tiketi ziggwawo banange tiketi ziggwawo ku lunaku otuyinza obutakwata nnyo tiketi wandibaddudduka bunnambiro n'obanga weefunira tiketi yo jangu ku reception yaffe ya Pearl of Africa Radio osobole okubanga ofuna tiketi weeri ye ofunire tiketi yo ekubeeremu ku lunaku lyotuuka butusi ng'ogiraga wammanga ensonga zitambula osobola okukira nsi ku ekebook center wali eri ku kizimba kita state base kati awalinga mukwanaket osobole okuba wammanga weefunira tiketi yo abantu bange abali mu Kyengera Masaka Road wamma osobola okujja ku kizimbe kyaffe ekya Sandy Leisure House n'osobola okubanga ate naawe tiketi ogyefunire emitwalo giri emeka ebiri tuyingirira ssaawa 2 ez'okumakya singa oba okeddeko wamma ensonga ojja kubanga oziviira ddala bulungi ku ntono abasomesa siyinza kumenya wabula mujja na bbalikawo era tujja tuuka ekiseera nga buli omuntu mwali wakiri ddakiika ntonotono banno basobola okuggwawo gwayagala ebyo ebyennyanja nakubuzeewo ebyennyanja tugenda kubisoma otegeere nti gwalina akapooti
3: chakata nukwata nulimu gaga otuli dobu gaga obutagambika sumu awagari vye miti ebirime nadalange vye vivala emiti jeje vivala omuli amfene miembe michungwa ala kugubaze banka zinezafu zobu sila msoro kumanga zitu wala kasenti ingate kuliko magoba zitu nyonyura zityabu baze aba walimu abasobola okutebenkeza mu nkola yaffe y'emirimu nga tetuwanaganye na makana nzikiriza yaffe abo baweddeyo dda ate wetwogera ku ddiini mu ggwanga oyinza okubuusa Paul Africa Radio ffe tubatondawo ffe tubatambuza ennono kwe tuzijja era tujja kubanga nawe tuli nabo ttiimu yaffe kabiriti yonna eya Paul Africa Radio awo ebyokulya awo so ng'ate ne programu y'enganzi kola ssente kolu tugenda gikolaawo nammwe mulyoke mutegeere nti Mungu yategeka abantu bano abatutegekera tufuba nnyo kakasa nti buli lunaku buli mwezi wamma ensonga tuzitereeza nnyo joli kubanga okukula kula nako kwekwe sima kwa fi chatiwa omuntu na veni na gamba dokita anti wambusa bane mwateleleza chino mpulira mulinge meme tuwataga kunsa sula echi chuka chimbala chachitibwa na gamba viwa nenti kubanga mpeleza kuredia yobu sila mbako le milimemeka ngoje kwanti wogia wampa ya kasenti na yate mba mpeleza ni Mungu wange kubanga ndi chitundu tundu kwecho abatukiriza emirimu gya Mungu katuogere kubige na maso mugwanga. Tulina kizibu kya dola nti dola linye lwaki dola linye abantu bandi bachogera omuna achogera lwa butamanya omuna achogera no uliranga abantu belimba tubabwe kiti nti waliwo kye tuyita supply and demand chetuwagala okutunula mu supply and demand nti twaiza tegera nti amazzi ga bei mu kitundu kyo kubanga obungi bw'amazzi obwagalibwa mu kitundu bwenkanankana n'abantu abagagala nti senga mu budde buno bampiima lafati bali bataano nga baagala amazzi ebidomola bitaano bino ne bijja obulamu butambula bulungi nti ekiriwo abantu kye baagala kyenkanankana n'abantu abaliwo nti mu Kampala mulimu abantu 10,000 n'emmere ejja mu Kampala emala abantu 10 obantu gerekese obulamu bwe tubadde tutambulya mu kugamba nti obulamu buteera kwekaka santi abantu kye baagala bakifuna nga kibamala bwe bulamu butandika. Supply is equal to the demand nti abantu baagala lita 5 ne lita 5 z'amata 5 weziri obulamu butambula tutegeragana naye ate abantu lwe bakendeera nga tebakyayagala kintu naye ate ng'ekintu we kiri mu bungi ekyo kya bulabe kireetera omudibo ku kintu ekyo niye ate abantu babeeranga be bangi ennyo ng'ekintu kino tekikyajja wabeerawo scarcity oba kye tuyite ebbula kakati ki ekireeta ebbula eriri mu ggwanga erireetedde amafuta okugwala mpaka 7 emmeka nti mu Kampala mu Kampala oba mu ggwanga lyattu abantu bangi baagala ddoola naye ate ddoola ekendedde nti bw'otunuulira obungi bwa ddoola mu Uganda kati butini so ng'ate abantu abagyetaaga bangi oba ntegerekese bulungi nnyo ekireetedde ddoola okuwalampa nekikkiriza ssente zaffe nti abantu bangi kati baagala ddoola mu Uganda naye ntono kati naagirina tayagala jjejjako kino kigireetera okuwalampa gyekoma okubula mu katale kaffe nga teri mu ggwanga mu ddoola nga ntono mu ggwanga n'abantu nga bagyagala nnyo eyongera okuwalampa ebbeeyi so nga ate eyonoona ebyenfuna by'ekitundu ekyo mwebeera keka tubagiro ketuli nti abantu abaabulijjo n'emirimu gyaffe gye tukola gyagala ddoola kyokka ddoola mu katale k'eggwanga ekendedde teriimu muba mugenda kubeera n'akatuubagiro kano nti abagirina bagisiba nga tebagita ekigenda okugiviirako okuba nti ya bbeeyi naye ate ddoola senga eyitirira obungi nga ffe bagyagala tuli batono naye nga yo nnyingi ereeta era ssente zaffe okufa nga nnyingi nnyo naye ng'ate ffe bagyagala tuli batono kiteekeddwa okuba nga kyenkanankana gwe kitwale bwoti nti olina famire y'abantu 5 n'oleeta kiro z'ennyama 2 ezo zibamala naye ate gwe n'ottente nnamba nga muli abantu 4 enteene eyonooneka oba ntegerekese ngezako kikugirayo muli 5 ewaka n'ottente nnamba temulina kye mugenda gikolako kitegeeza mugenda kuba muli mukufiirizibwa egenda kuba tekyakola value egenda kuba tama egenda kubonoonekako oba ntegerekese abaffe embeera mwe tuli tuyinza tutya okugitereeza nga bannayuganda kubanga guno mulimu obuteke dokolewa banansi ni wakubadenga government etukwasiza ako
4: oba omusomo gurwali funampola tuteke dogutegira gwenjaga tutegire kandi omayogera ku dola ngabuyebuzi bweri nye biki niyo musajja tungatabitegira nakatamanya nti rusi naye katalalie kumbera enegenda maso mugwanga kakati tugebe tuti tulina okwebuza nti kyekireta dola mugwanga ekireta dola mugwanga senga tukitereza ne dola egenda ku balancing ekomewo ekisooka nga bannansi tuteekeddwa okubeera na nnyaniriza bagenyi ennungi nnyaniriza bagenyi yandibadde hospitality nti bwe tuba nga omutima gwaffe ogwaniriza abagwira bano mulungi abagwira bangi bagenda kwongera okujja mu ggwanga lyattu bwe bajja bajja n'ebbola ne tukaatinga ku kizibu ekyokuba nti ddoola ntono mu saturation yaffe abagwira bano besinga tubaaniriza bulungi ne bajja kuno nga kitegeeza nti dola tezigenda tezikyaddamu kubula zijja kubanga tulina ffe dola eteredde nga yenkanankana kitegeeza nga senga sente zonsaba nti mpaayo ettaano nga ne wano ttaano zenkanankana ekisitula ebyenfuna by'eggwanga kwe kuba nti tulina ekyenkanankana n'abagwira oba ntegerekese mu katale temubaamu sente bwana fe tuziteekamu nga twesigama ku biki bye tukola tutandikidde ku kintu kya hospitality nti senga abantu bano abajja kuno okulambula amaziki okulambula enkula ya uganda okulambula ebiki senga tubasanyusa ne baba nga tubakutte bulungi abantu bano bagenda kwongera okukomawo n'okugamba abantu abalala bakome bajje ekigenda okuleeta enkonomi yaffe okuba nti eyimiridde eno y'ensonga lwaki eggwanga lya Amerika likyatudde waggulu w'amawanga amalala kubanga buli muntu ali mu kutunda akataka ke agende mu Amerika abbye eggwanga ayagala kuddukira mu Amerika abbye amawanga magaba walabu wano agama amawanga g'abazungu abo bakyerupe bwegati bwe gafutubadde ku ffe nti tubba eggwanga lyaffe nga ndidde enguzi n'enziruka ne ŋŋenda nengula ekizimbe mu London oba mu Amerika kitegeeza mu saturation yaabwe eya ssente bobo fe tututtemu ne tuteekamu awo wamu then ekirala nti ate katale lyaffe nga bannansi okulima ebirime ebigenda katale k'ensi yonna bwe tuba twogera wano kuzimu ku bintu ebigenda okubeera mu programu fungiza tukole mulimu bwe tugamba nti jangu oyige obusuubuzi obw'okutwala ebintu ebweru oba ntegerekese jangu oyige gweyagala okutandika okutwala ebintu ebweru obitwalayo otya abaffe oyagala tutwalayo ki mu nsi ki okola otya ofuna otya nti kati kino kye basinga okwagala katale k'ensi yonna senga tunatandika okulaba nti akatale k'eggwanga lyaffe Kampala bano omanyi bwe twogera ku butale ffe bamufuna mpola abasinga tuso ekitujira ngongo nti kaleebe nti ye bwayise nti ye usega nateate namasuba nalukolongo obutale bwe butujira mu katale nye buno obutale butono kubanga buno buli mu kulya saturation akasente ak'omunju kitwale nga bonaga nti alafa nenkwata nga nina akasaluni kange ku kkubo nina n'akaboda nenkwata 12 nenziwa omwana wange n'agenda mu saluuni yange kyokka akawungezi nempitao nembuuza omwana okozeyo mmeka nti 12 ate ze nawadde omwana wange kati obubisinesi bwe tukola mu ggwanga bwe busente bwenakutte nempa omwana wange n'agenda mu saluuni yange n'avayo mu saluuni ate nembalansinga akawungeezi nti akozeyo ebbiri ate nga ze nezimuwadde ezo tuyite sente ziri mu saturation y'eggwanga kakati tufuna tutya sente mu bizinensi nti senga obeerayo abantu abava ebbali ne bajja mu bizinensi yaffe ng'oggyeko bano abange benawadde bagende basala enviiri mu saluuni eyo mbagenda kubaleeta ku sente ezitabadde mu nsawo yange kati twagala bannansi bagguke amaaso bategeere nti okutereeza ebyenfuna by'eggwanga lyattu nze sifayo ku kika kya sente mikazi zetunaaba nazo oba tulira shiringi oba zinaakyuka wabula okutereeza ebyenfuna by'eggwanga kikyetutunda katale k'ensi yonna nga bannabyanfuna kikyetutunda katale k'ensi yonna obungi bw'emmwanyi bwe tutwala katale k'ensi yonna bwe buleeta obungi bwa ssente zetufuna wano senga tunaatandika okugenda ku mbeera ya buy uganda build uganda nitubanga tusobola okubanga tugula ebintu ebikoleddwa mu uganda netubanga ngebikolebwa no byetugula n'olaba munno nti akole nga tunooleko ogula ye china n'ogula ye uganda ku munnauganda munno netukendeeza ku bungi bwa ssente zetufulumya eggwanga senga tunatandika okugamba nti amata ge kenya nago malungi naye katusooke tunywe gano agaffe gano gaveewo
3: okendeza kuunjiba sente zetufulumya kubanga bwotunulira nti tuyinza okuba mu saturation yaffe tulinamu omutwalo gumu ngeza bugeza nate nogabanga buli omu ku ffe ali mu kugula bintu bweru nentumye essimu e London nentumye engoye e Dubai nentumye emmotoka e Japan nolabanga ffe wetujja tuli supermarket tugula nnyo naye nga tetutunda kati ate senga kijjamu incident nti nabagereka emisolo nagyo bagiteeseeko mingi mu saturation sente zikala bw'otunuulira bannayuganda bameka abatereka ssente mu bbanka nga teziri mu kukola wabula nga baziterese bw'otunuulira programu ze twatandika nazo emabega nze omu ku bannayuganda abatini mu programu kola ssente mwe nagambira nti omwana waffe alina emyaka 18 ku myaka 2 ekikuteekesa ssente mu bbanka mu saving kiki egyo emyaka girina kubanga ssente zaagyo ziri mu kukola olina emyaka 18 myaka 3 oguze essimu ya miliyoni 6 eyaki ezo sente zifulumye zifulumye naye ng'ate okakuba ng'oziteese mu saturation nga ziri mu kukola nga zikolera wano zandibadde zikola ebintu bingi munayuganda ndaba okola mulimu ki gwonna gw'okola mulungi gw'omusuubuzi omulimi ki kye tukoze okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa wano okubanga tubiteeka bingi katale k'ensi yonna ne bwe tunaaba tusaasaanya tutya naye nga tuyingiza kubanga wano bwe tuliemu ku bisingo tukosa nti ekigaggawaza omuntu si kuseevinga era gwe nkusekerera nnyo munnayuganda munnange alowooza nti buli lunaku ntereka omutwalo mu myaka 10 nja kuba mugagga oliko obuzibu bw'amaanyi nnyo okutereka 10, 12 mutwalo ekyo tekigaggawaza okugoba omukazi nti abadde alya nnyo tekigaggawaza okuva mu muzigo gw'eddaba olumu n'ogenda mu singa olumu tekigaggawaza okutwala abaana okubajja masomero ga private nebatwala muga gavumenti tekigenda kugaggawaza okulekayo okutambulira ku booda nondinyanga taxi nekyo tekigenda kugaggawaza saving si yeegaggawaza wabula investments kikyotandiseewo ekisobola okwongeza ku kino ky'oli mu kkola kakibeere nga kitono kitya omuntu alina omulimu ng'olunaku guleeta 15 ng'amagoba asinga ali mu kutereka 2 mu bbanka ng'amagoba oba ntegerekese omuntu ateesewo akalimu nga kasobola okukola 15 olunaku ng'amagoba asinga omuntu ali mu kutereka 2 mu bbanka nga saving kati bwe mmanya omulimu gwange nga 8 nti ninawo akawungezi w'ensalira ffene wange naye ffene ogenda omubalansinga nga ndiddeko sirimisa 15 musala okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 2 ninawo akuuma kange akemberenge nako munatu bwe mutundatundayo konfunako 13 naye ate ku makya ninawo amazzi gange ge nakola tanka zange ez'amazzi nateeka ewaka bajja ne bagula amazzi ekidomola ku siringi 10 wadde 2 oba etonye oba kibadde kyeyanze entunda ezo era ogenda okugatta olunaku nga nfunye 10 omuntu ono alina obulimu buno 10 obulimu 10 nga buli kamu kaleeta 13 gye 3 omwezi gibeera 9 omwaka ze miliyoni 10 ezigwamu miliyoni 10 omwaka ntegerekese bulungi oye muntu alina obulimu obungi tutunuulire omuntu ono ali mufuna miliyoni 10 naye nga azikozesa bukozesa kumuyitamu embeera mwe tuli mu ggwanga eretedde amafuta okuwalampa kitegeeza ssente zetulina mu saturation zikendedde ssente zetulina mu saturation zikendedde abantu abasinga ssente baaziteeka mu kwebaka oli yaggulawo akawunti nagamba ssente zange mali kuyitayo emyaka 2 munaku oli naggulawo akawunti n'akwata ssente n'agulamu ettaka n'agenda n'akuba ekyeyo nezifa sikufa nezeebaka abavubuka ssente ziteekeddwa kubanga ziri mu kutukolerera si kuzeebasa tulina esitegi kwe tutuuka nga ssente tusobola okuzeebasa naye tuteekeddwa kati kubanga ssente zitukolerera ssente ezo zikola oba ziri mu tulo kubanga twebuuze kiki ekizaala ewuwo ng'ogyeko gwe ne mukazi wo mbuuza ewuwo ng'ogyeko gwe ne mukazi wo ki ekizaala ewuwo awo ogenda kumbuulirawo ng'ogyeko gwe okukulako n'abaanako abaana bo bakula naawe okula ki ekirala ekikula ewuwo ng'ogyeko gwe n'abaana bo olinayo ekitooke nti kikula olinayo omuwogo nti gukula olinayo emiti egikula olinayo nti ekirala ekizaala nti embuzi ezaala enteezaala ng'oggyeko gwe ne mukazi wo, ng'oggyeko omusaala gw'olinda omwezi, ki ekirala ky'ogenda okuggyamu ku kasente ng'oggyeko ekyo ekirala? Ng'oggyeko guno gw'olinda, ki ekirala ekivaamu kasente? Embeera ey'okutereeza famire emu, embeera singa ntereeza ewa Alafa, ne Alafa n'atereeza ewa Sofi, ne Sofi n'atereeza ewa Mamansi, ewa Nifa, nti singa bagenda batereeza bu famire buno obutono, ekitundu kigenda tereera. Ekitundu bwe kitereera, ne region egenda tereera. Region bw'etereera, n'eggwanga litereera. Erimu ku region eziterezezza embeera zino, ziyambidde eddala region eyo okulaakulana, ne zikyusa ne perspective y'abantu mu ndaba y'ebintu. Nali tambulako mu myaka gyange nga nkyakola research ku Uganda. Abasinga tetumanyi na Uganda, omanyi we wazaalibwa, weesula ne weopakasizza. N'eggwanga ddene, oyinza okuba nga amaanyi g'oli mu kuteekamu ekyo ky'oli mu kukola, nga singa oba otambudde eggwanga ojja genda okulaba nti ate oteekamu matono nnyo okusinziira ky'oli muteekamu kati n'ogaggawala. Nali nkola tuwa okwetoola eggwanga lino, namala emyaka mukaaga nga neetoola eggwanga. Nangenda mu bitundu ebitalimu, muli eno mu Ankole, okwambuka Mambuka eyo, eno mu East mu Busoga, n'enjiga ennimi mpitirivuko. Naye nagenda okizuula nti ebintu bingi mu East mu Central nga tebiriimu, ebintu bingi mu Central nga mu West tebiriimu, ebintu bingi wano mu Central nga mu North tebiriiyo. Naye ani alina okwesaddaaka, ani mwetegefu okwesaddaaka okutandika okuba nti alootinga eggwanga lino amanye ki ekibula mu bitundu ebimu asobole okumanga amalawo ekyeyi ekyo? Mulimu abamu nga twatondebwa busuubuzi, ne tubeeramu abantu abamu nga Mungu yatutonda nga ffe tulina kwongera ku mutindo, ne tubeeramu abantu abamu nga twatondebwa nga tuteekeddwa okuba nga tutondawo obulamu. Nze ndi mulimi, nga gw'otandika okulima nimbeeramu ye omusuubuzi ng'agenda kugulaka yeeyongereyo, nimbeeramu agenda okwongera omutindo kwekyakyongereyo, nimbeeramu agenda okulukinga for the market, nimbeeramu n'abakulembeze. Yonna field mw'olimu twetaaga kukira mu mbeera ennene. Lwaki tukyali mu mbeera mwe tuli nti tuli mu kulabira awafunda nga tutunulidde akantu akatono? Bwe twali tukola mu senior 6 waliwo paper bagiyita perspective, ngozi ya paper 6 waba bagikyusa simanyi. Mu paper 6 tulina ebifaananyi bye tusiiga ng'omuntu bw'abeera ewala takiraba. Ehe, nga tukola akafaananyi nga gwa okukategera olina kasemberera, nga gy'oko mu kasemberera okategera nga yabadde akuba kino, naye nga gy'oko mugende wala tojja kategeera. Ne tubeeramu n'ebifaananyi bye tukuba nga bw'okibeera okumpi tokitegeera, nga gy'oko mukisemberera bw'otyo nga mutakitegeera, naye nga te gy'oko mukivira ng'oli wala nnyo oyongera okitegeera, ng'ekifaananyi ekyo kiri visible gy'oko mugende wala. Kankuba ekyokulabirako nti bw'obeera ku bibiribondi bino ebinene bye tuteeka ku makubo, gy'oko mukisemberera oyongera kubeera confused. Kati ate okutegeera ekifaananyi ekyo olina tandika kiviira n'obeera distance, yamba lino libadde liiso. Kakati ekigenda maaso mu ggwanga kiraga obunafu mu sekita bbiri. Abatugerekera emisolo tebategeera speed kwe tutambulira, wekiraga nti abaatuteerawo emisolo nalaba eminisita omu ng'agamba nti siringi ebiri baateeka ku mafuta tebategeera misinde bannayuganda kwe tutambulira. Ekyokubiri nekiraga nti naffe bannayuganda tetunnategeera olusi katala, ekatala ngaffe luteekeddwa okuba nga tukola. Ekatala lyaffe ki? Ndi kwe kutandika okulowooza katala akanene ng'oggyeko kano, omanyi ng'onaategeera nti osobola okukola gwe wasaba kazi babiri, ojja genda okiraba nti yali atawanyizibwa emmere y'obwomu nga ggwe osobola okunoonya eya babiri. Ng'oyagala okwongera okugaziya ebyenfuna byo, zaala abaana mu bakyala baana ababiri, ojja genda okulaba ng'emmere gye wafuna ng'ey'amaka agamu kati ng'ofunayo bameka? So buli lw'oyongera ku buzito oyongera obuyiiya, buli lw'oyongera ku buzito oyongera obuyiiya, kubanga bw'oba nfokasinga ku kizibu togenda kusoluvinga kizibu, olina fokasinga ku solution ekijjawo. Tuyitiridde okwesongamu engalo gavumenti ono ono, kati nabulidde bw'emmere yo ng'omunoonyereza mbiraba. Oli n'agamba olutalo luli mu maaso, olugenda mu maaso n'Amerika n'ogamba oke, okulinya kw'amafuta n'ogamba oke, dola okwambuka n'ogamba gavumenti tetufudde kulaga tuli mu kusonga nnwe, buli omu asonga mu munne. oli bwasonga mu lutalo lwa Amerika ne Iran olunasomba ku dola nga bwebuze olunasomba mu government oli nasonga mu muntu byonna tubisonze mu ekibuzo kiri tusolovinze tutya kubanga tugenda tuwala obudde bungi nga tuli mu kwesonga mwemmwe tetumanyi abalwanagana banaakomawa tulina kukozesa lyanyi kibuli wadde ebuze tugenda kwongera okulima yadda katale wa mti kanji kubanga mwabida bawa nonti akatale kafe katono gotwali mu COVID amatoke manji getwali ma negatu ukanga tigacha afuruma emele wanonge nkota ye toke yenka na bweti ya nkumi yezi nzendio muku wa victim ndinatunda anga matoke gani nkumi satu satu e matoka manene bwegati nkumi satu nkumi nya wachi nti akatale kenali nsubi danti ake wandegeya simanyanga ako kalero ake busiganga nakuti kachamala kati ndafulino kunonya wa walala bali abantu bali abatalima tubawe mmeri batuwe ku sente zitegerekeka era ebagula wensa lubebati emmeri ndaliko kubange walampa kale bulaba nge kintu kiri nyebbe kitegeza nti abachagala banji ate kitono kati tamkutu muliro bunafu wensi yonna obunafu wensi yonna wano okwongera kukikula gira okusigira ekifaananyi ekirikiriya nti bwona tunulira mawanga gaffe gano mawanga omunaana agasinga okulima emmwanyi katale k'ensi yonna tulinako Brazil tulinamu eggwanga lya Vietnam of course Uganda erimu amu kwago tulinamu Tanzania amawanga agasinga okulima emmwanyi katale k'ensi yonna naye emmwanyi wane waffe nga tewanna waliwo incident eyagwawo amawanga gali Vietnam ne Brazil gagira ne galumbibwa embeera y'obudde embi ekyabaleetera okufiirizibwa bya nsusso emmwanyi zaabwe kati akatale k'ensi yonna ne kaba nga kaagala emmwanyi ng'abadde akawa emmwanyi mu bungi mu budde obwo talina ne bamonyaani mu budde obwo yalina emmwanyi labayo omukisa bwe gwajja nga Uganda ffe tulina era it was an automatic rise bati emmwanyi neeva ku 15 zetwali tugigulirako neyingira gumu kitundu mpaka ebiri mpaka ebiri kati ate eri bannaffe abanafu baatandika kusaba kati abantu bangi bayingidde emmwanyi kati ate mulimu abalaga matiba mbisenga babeera bwe batyo kati ffe tulina kukozesa mukisa guno abalimi b'emmwanyi okutakasa nti akatale tukawamba tubalaga nti mwaka ku mwaka ffe tusinga okufulumya emmwanyi mu bungi ne ku mutindo ng'omutindo guli guti ate nga n'obungi bungi kubanga bali ababiri kye batukubisa tutegedde nti balina embeera y'obudde etebafevalinga etera okubalumba naffe tugibaddemu wano era abantu bangi emmwanyi zaabwe zikaze ekiya kize nabadde ntunulira ku ministry ekwatagana ku byobulimi yatongozza embeera y'okufukirira okwetoola eggwanga lyonna eggwanga lyonna libe nga litambulira mu kufukirirwa kubanga embeera gye twabaddemu ey'ekyeyeenu tomanya n'omwaka ogujja eyinza okujja naye tuyisa ate bubi nnyo kati tulekeyo okulima olw'okuba embeera y'obudde tuleke kwensonga munwe gundi ye gundi abaffe ekizibu okisisinkana bwe paba kitumuleko dakiika ezo nonya solution nyam olemeegwa okunonya solution otandika otunyumiza entula obugenyi ne gundi no bwatu bwe yafa kabuze kata nange jonfe kati otunyumiza ki otegedde kale eno twongera okubakubiriza nti ennaku zino zigenda kubeera nga sande eno isijja gamba nnaku zimwezi sande eno naye wakumeka sande eno sande eno wano kutuke restaurant tiketi zigwawo bamaama mbegayiridde tiketi zigwawo duka bunambiro osobole okubanga ofunira tiketi yo ku 0752111012 enamba esimu eyo tiketi kweziri mwabatulaba nga muyitira ku YouTube alhamdulillah ate mwabatuwuliriza nga mukozesa emikutu gyaffe omuli www.palofrafricaradio abakozesa app okutuwuliriza obulungi mashallah mungu nsaba kibabalize tiketi za mitwalo ebiri twebaliza ddala abantu basobodde okutwala obuvunaanyizibwa mu budde nemufuna tiketi zammwe osobola okukira ku AK Book Center wali eri nosobola okufa nga wejjirayo tiketi yo osobola okujja wano ekyenga wano ku reception yaffe eya Palofa Africa Radio reception tiketi weeziri jangu ku Masaka Loodi gwe abali ku Masaka Loodi n'abagambye atawumbakola delivery yabweri ya tiketi tiketi nazo weeziri mitwalo ebiri gamba n'atanategera tegese n'atanategera nti bannaffe ku mulundi guno bino byonna kayadde kapinii kwebyo byotekeddwa okubeeramu. Omwaka ogujja bwe tunaba twogera ku basajja kudde mu byensimbi, twagala okuba ng'omukono oguteeka waggulu nti nze sikyalina kizibu kyenkaaba, nsolovinga kizibu. Amaaso gaffe bwe tumala okulaba ekizibu ekiba kiddako, tumuwonye bwe tuba tukivaamu, tuleke kulaba bizibu bingi. Nze nga ndaba ebintu mu nsi muno, okyalaba nalaba omuntu omuyaga nti bannange nooyo aguze akamoka, naye ffe nga tulabye abaguze amamotoka, okyalaba okyalina okulaba naye gwe tonnagula. Olabye abazigula gwe tonnagula, olabye abazimbye amayumba nga ffe bwe tuzimbye abi gwe tonnazimba. Lekerawo okulaba n'okutendereza obungi bw'abantu b'olabye, baako ky'otandikawo, baako ky'okola okukyusa embeera eyo. Ku mitwalo ebiri wefuna etiketi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
5: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
6: Mihanda ekibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamwe na heri ihanga tuhurikirize igana musanzu katunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
7: Muteceka, ama kumia satu goka, Pukwetu rose nsiona, buli kumacha, netukususuri na mwurile, ingabagabante, kosemu singa wablaya.
8: Mwanga gabola bunago gavudeyo, gagamba, gasaba egwanga eria Amerika. Gali gamba togeza tata waffe, mukwano gwaffe, togeza n'okola ensobi n'olumba egwanga eria Irani, tuyambe, tolumba Irani kubanga yeteeseteese. Naffe tugenda kukosebwa
7: n'okukoleka ensonga semasonga wakati mu ddwaniro.
8: Ensonga oziwulidde mwana wange, gali ku bunkenke obw'amaanyi okusinga ne gwe bagenda okulumba. Tugenda kutambulira
7: weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro. Weyongera okumanya
9: dreams to become a reality if we are passionate about it. Along with it, hard work and perseverance are the qualities that gives us the energy to keep our exorcism. And zeal, may your dreams come true by following your passions. Located at Old Kampala Hills, Pala FM. Kula liyo mtu wa ulijo.
10: Nafisubi ingati ye aningu wa mkufuta agara kulia.
11: Nange na kugamba chiru achitari ya mpozi wa mbuze.
10: Karika mbuze.
12: Na wangi nabisubi.
13: Manji tata.
12: Ate wenga bano bali mkulia angato liya mmele.
13: Nge sito bili ala toba ubibatate konze siri agara.
12: Maftere ko chinyabu.
13: Nge agara bantere ko pari.
14: Chikumusa mkatonyeze mwenda
15: Pal FM.
16: Pal FM.
13: Au kandi.
17: Chikumusa mkatonyeze mwenda
18: Pal FM.
19: Akadimi kale ndiyo yowe kagwera yo.
20: Tupo kuingiza weekend mungeri ya style musiki. Pili ya yiri yiri ya kizungirizi ebinyumane ebisesa. Amoira agaliwo oba agaka gwawo.
21: Gasokira wa
20: chanaku oba chasanyu eyo joli weekend ebiri yanjawulo wanoku pale FM buli lwa mukaga ne Sunday mu program etanda extra kusawa 11 mwezi okumacha paka 12 ereso okumacha
22: tojisubwa
23: kukwaniriza mu program etanda extra
24: ekoma
23: mu program etanda extra ino yu program Intanda Extra. Intanda Extra.

0: Imu naughty musambu akomusi winda Halo FM ikura dio muntu wabulijjo.
1: Kuchukumi mumsava katinze mwenda Pearl of Africa Radio. Ano sinze kubanga tulitiza mwibali nyomo bali dala. Mwibali nyo kuliza mkuto ogwensonga. Mwibali nyo kuliza Radio Pearl. Mwibali nyo okuliza radio ya kugatako. Miaka kuminuitano. Bede witukwa demu kueleza. Mwonsonga ezinja ulo. Ze Professor Pukwa Ilimano Isan Prince. Omgabe to be. Mwewa linyume lidara abata nyinye mkutu abata kusumbwa sumbwa nga guwa wasaro kuroki nga mbuli wankizo nyo mbuli wamani nyo kuwela still singa tichiva decho sandi kulabye singa sandi kuliza ati singa tiwandu badeyo kare mwene mwewa kuwela yo mwewa linyo it's a weekend it's a Saturday na kuzo mwezi likuma mwezi wa kumi mwaka bili abili momo kaga. Bwe tutyo, ngaba nansi tuine nsonga, achona kuruwa letu ya waza Mungu, ya tutonda. Miaka nkaga mwendo na kuregulo taji kubiyoro kumutwe, nge gwanga chitegiza nti, gwanga referikisa jakudi. Miaka nkaga mwibidi. Kuchaba gurumelu, achirupe. Kuchenseni wajikuwa sawa nyiniyo, miaka nkaga maina. Jodi, chakarabu kwa simu yugira manyago. Sinzi de, briefly otubulide, orunakuruno orutekero dia. Nakonu rwa kusanzewa. Utubulidi Independence Day. Mugwe tegeza achi. Wachitegele. Ensongezo kufuma. Kujiregira. Kukakanya. Zijazili na programu zeri indala. Manusachu. Aine sanyu mwenaku. Aine naku mwosu sanyu. Yembele yo. Alo chitagete. Tukumuru wenda ankaga mwibili. Nakuzomwezi zari. Zari mwenda. Mwezo kukumi. Mwe tibende yo mungereza. Yajibwa yoko. Wagulu. Yabajua nika kuyo mungereza. Echali chiraga, waka vanele akaraga, ti Uganda kufanelelo, ye tengerede. Onako regulo jina yali yowe, kata msefina daigere ki wangana gantiba nanga. Umiaka nsafu mwena, ejobu kulu, bienda bie mbila bie. Umiaka na mwebili, Mbenda bie mbira bie, wabula na alabula, banansi awe sudegwa na gamba kuzimbensi yawe. Na gamba nuruwele wa mnyindo. Tukuwata gani, suru kuzimbensi eno. Mami sifini ya gambi ensi ya fita gamu wa katonda. Abantu mabirenga ba, bera dikitila katonda. Sita limu katonda titambla. Ni wano sanga umuntu akora byagaraga ayo si yangola abantu mbayambe uchitegera

0: Kuzira msambu tamenda kumisavu mwenda 00. Kuzira msambu tamenda kumisavu mwenda 00. Hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka wangamba agenda ni msajawu.
1: Aleja mkama wangi, sida kwa hivyo mkama wangi. Alikuruma munga andile.
0: Hei. Ochali wao.
1: Mzati munda mgeri mgamba yangu weku mjeba gini mzati munda mgeri.
0: Ochali wao.
1: Mpanga wao, amanya nerebozi salira sebu ya.
0: Katunde wangi. Wangamba agenda kufamu no msajja.
1: Nenda soo mkama wangi linda awe sebu.
0: Wewe kuzukira ku independence.

0: amanyo kanika mekaniki owa engine mm-hmm. oja kweza nganga tamanyi kora wayari
1: iterevu
0: sokati wa wayari njimunonye mm. wa engine umfune
1: mm.
0: ata akora emipira na yo umfune
1: mm.
0: na akora ebinyuzi
1: bobo genze mbana fabamandera au bachikuwa ulia nebakuwa bachikuwa. Expert kusinzira kuchiwe taze
0: ukiona kiwe taze
1: mm.
0: so no Rachel bitunuri emipira nuku manya wawo jigula
1: mm.
0: bulandi chi
1: mm.
0: bunene chi muka choku genda mu
1: mm.
0: era osobolo kumanya anti kakati ikiduka cyagenda kisavisi kakati nabantu batandikirewo
1: mm.
0: kwanga abantu kasekende kitu ina abantu tebali na nono ya kutereka
1: mm.
0: saving
1: mm.
0: iyo tetuli mu wano mu Africa
1: mm.
0: oba mu Uganda mukutwalira awamu
1: mm.
0: nayo osobolera ddala okumala ko obulamu bw'ensi singa bwemanyizo gamba nti nina akalimu kenkola nfuna omutwalo gumu neka nterekeko wali ebbiri ono ogenda okuwera omwezi ng'oli mitwalo aga
1: mm.
0: abiri oba asatu oba nkaaga so n'olwekyo tukugamba nti kati tandika okebera ekiduka
1: mm.
0: utandise na ki
1: okay.
0: buli components ziri ku kiduka kyo
1: mm.
0: za mugaso
1: awo nyini uyagala kugenda wenjagalira okusaba olungamize ne ddala embeera eno olwa abantu bangi nduza bwe twogera ku kebera ekiduka na ddala tekinagenda ku lugudo abasinga balowooza nnyo kubira bwako n'amaaso
0: mm.
1: mm.
0: naye ekiduka kikolebwa ebintu bingi
1: mm.
0: Ere bitundu byakyo mutwalo gumwe kuminya byonna byonna bitegwa okubanga bikola bulungi.
1: Mm?
0: Ebitundu by'ekidduka
1: mm.
0: 14,000
1: mm.
0: sike kyo mu Luganda
1: mm.
0: kitegwa okubanga buli kitundu ky'ekidduka kitegwa okubanga kiramu bulungi wa omuzungu we yakiteeka
1: okay.
0: nga kikola bulungi omulimu gwakyo
1: mm.
0: kakati ebidduka bino mu kubikebera oluusi n'abakwasa amateeka n'empisa tebatera nnyo genda munda
1: mm.
0: naye batunuulira ebintu bino ebyebweru
1: mm.
0: okulaba nga bikola bulungi ebikuwa signals for next intention
1: okay.
0: emipiira gyo giri gitya
1: mm.
0: Ate ne bode mukutwalira awamu byonna
1: mm.
0: naye twandibadde nga tulabira ddala nti ne bwe baba bataddewo ebifo ebya minisita oba ebya gavumenti gye bakerera ebidduka
1: mm.
0: bajja kufuba nnyo okulaba nga bakebera buterefu nnyo amataala
1: mm.
0: amataala ago gakuba gatya gaaka tegakuba waggulu tegakuba bbali tegakuba wansi naye gali straight osobola okugenda muntu wa wayaringiwo
1: mm.
0: n'akutereereza amataala ne gaaka mu straight
1: okay.
0: ate beke gashuwa gaaka full ne dimu kubanga ge mataala abiri agali ku motoka yo
1: mm.
0: ate kebera suspension basobola okukebera suspension n'okulabira ddala ne bwe baba gitutte ku kyuma ekyo ekikebera
1: mm.
0: batunuulira okulaba suspension yo eri etya
1: okay.
0: obukono tebukutukeyo bo joints n'ebyo
1: mm.
0: kwegamba nga buli kimu kyonna kiri guluguru speed evugibwa emipiira eyo batunuulira ne batunuulira speed
1: mm.
0: okwoyinza okubanga ovugira ekidduka kyo ate n'ofuna engeri gy'oyinza okutangira akabenje ng'okumya ekibayita breaking distance
1: mm.
0: oba okiraba
1: mm.
0: so oteeka okumanya nti n'ebidduka singa emipiira gyokka gyokka giba nga tegiri mu mbeera nga girina amatafaali
1: mm.
0: trade okukwata bulungi traction ku ttaka emmotoka yo n'ebanga butereevu nnyo efuna kyebayita grip oba okitegeera n'enywera ku ttaka
1: mm.
0: oteeka okubanga ebintu ebisinga obungi biramu bulungi naddala emipiira
1: okay.
0: n'olwekyo n'omukka gw'opikamu n'ebintu ebiringa ebyo so bwe bakebera ekidduka tebakebera bino byokka byokka
1: mm.
0: omuntu byalaba
1: mm.
0: naye ne general appearance y'ekidduka
1: okay.
0: in fact nze ngamba abantu ng'obadde ogenda ogula ekidduka
1: mm.
0: tomala gakula kidduka nga oyinza okozesa ne contributor vinskulu nekuwa ne valuation na biki byonna
1: mm.
0: naye sooka okebera ekidduka kiyimiridde
1: mm.
0: kati osobola okissa meters nga kumi
1: Oribo yogira ekiduka kiba kiyimiridde. Ahinzo okulowooza ekiduka ekiyina emipiira ena ddala kiteredde bulungi.
0: Toba kiyimiridde yasise ne handbrake oba parking brake. Kubanga handbrake iba ya mukono wano ne kati ina ne parking brake ezebigere
1: n'ebiduka
0: ati generally kati kiyite parking brake. Parking brake ye securing ekiduka kyo ng'okivuddemu ogenda okukola ekintu ekirala. Oba ne bw'oba oyimiridde kasozi kaserenge toba ku muswete gweteekamu kibayita parking brake. Kakati abantu abamu bagula n'ebidduka nga baakikuba ekiguo either nga bakireeta oba mu prosesi y'omulala abadde akivuga okumala ebbanga gwe kitunuulire nga wali flat bwekiba kisoboka teeka wali flat kiddeko mu maaso gaakyo n'emabega mitaasi ngaaga atano olyoka olaba engeri gye kiyimiridde kigwaga olubegebege bwekiti kigudde olubege bode bwogiraba nti teriimu nti oba bagibbamu jeke nebategezaako yekuba ebigonga bibyo gisika omanyi emmotoka oyinza ogigula eyekiguo ebadde yagwa ekiguo bangi nnyo tebazitegeera ate oli ne bwabanga aguze ekidduka katugambe mu koyini wali olina kugula mu koyini waliwo ebifo biri koyini ne bondi kakati koyini kiri ready for number legs oba number plate naye ngebisolo gisasuda bikisonga bond ebanga kikyali mola house tonabakiriyalinga kakati gwe bw'oba ovuddeyo n'oyimirira mu kidduka ekyo n'okyetegereza oteekwa okulaba nga kiyimidde bulungi tekiinawo kigudde lubege tekiinawo kyewese mu bode waggulu eno kiyina n'endabirwamu omanye ekidduka ekyo oyinza okiteekamu n'endabirwamu n'ozikoowa bukooyi nga tebakizika bulungi kitereza mu bode awo buli lwogwa mu kanyanga ebaluka oba okiraba so ekidduka kiyimirire bulungi kebera byonna ebiriko nga kwebiri ate era nga bikola bulungi okusobola okulaba nga ekidduka kyo okikuumira ku mulembe kati abantu tubatandise
1: kaseekeenobuterevu
0: olwaliro tetuli just mu kumi okyayina buterevu nnyo omwezi munamba n'ekitundu oba ebiri kale kitwale okulaba nga ogulayo waakiri kimu uzeeyo mupiira gw'omumaaso n'ogwemabega ebiri njiguze kati kangene nkole saaviisi ku luno kenzifunye zimfunye wabiri wano
1: notalinda embeera esooke kwonooneka
0: olibe kulinda nti lwendigenda mu kyalo oba lwenaaba ŋŋenda kubanga saaviisi eyo ebekumazaako piriyodi yona gyonoobeera eyo kubanga kati omuntu okoze saaviisi emmotoka okukomawo erina kutambula mu kilomita ezitakka wansi wa 13 oba okusingawo oba ezimu emmotoka kilomita 5 so onooba okyaliyo eyo naye na bino byonna genda nga ogula kimu ku kimu osobole okuba nga otereeza kimu kimu either ozaawo ekirala oba otereeza ekyo ekiriwo oba omaintaininga maintenance kitegeeza okusobola okuba nga okuumira ku mutindo okujjawo noripuleesinga oba noddaabiriza ekyo ekiriwo so kintu kikulu nnyo n'ogenda mu kyalo ate n'omwana wate ekizibu ekiri mu bino abantu bagenda ne batambula naye bwe batambula ekibagenzi ne bamakanika tebabeerayo
1: butereevu
0: tebabeerayo kubanga ne makanika gwobadde omanyiyo naye ate yagenda awalala so n'olwensonga kola ebintu mu kifo ng'okyali eno ate osobole okuba nga kakati ate ekyo nga tukizzeeko kitegeeza nti omuntu osobolera ddala okuba nga naawe kennyini okebeera ku biwandiiko byo
1: katusooke tugiremu nnyo katono otugye obubaka buno ku biwandiiko byennyini we tugenda okuddya olw'ensonga nti mu sabbiiti eno yennyininyini naliko ku saidi ya Kampala Road ndowooza ekikwekwetu kati tujagamba nti balemye okutunuulira ennyo nga bwe baali balambika emmotoka ez'olukale naye kati naawe wa buyonjo kikkakatako okulaba ng'ebiwandiiko obiyina katusooke tuve wano naawe wa boodabooda tetugenda kubuusa maaso okakase nti naawe ebiwandiiko ebikwatibwako abakulu babirondoola
2: omanyi kye weetaaga
3: onaa

0: customer we abusa.
1: Ani akoze sa coach.
2: Never we knew what.
0: Ani we alonda.
3: Yarondo ni akoze sa poda coach.
0: Godio.
3: Mario.
0: Akoze sa
3: Godio. Mario.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Owachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kumwerere. Ofune ya waka sende ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN momo.
5: Unakulujo kujukira bulijo.
6: Congratulations,
5: renewed. Unakulu ayambala urwero, urwamatikira, bulikwefiriza, weulianga kwa mugaso. Naye diguliyo, ntandikwa yokka, ku CPA Uganda, tukakasanti diguliyo, ya mugaso. Tukuwa bukugwa bw'omutindo gw'ensi yonna, mukubala ebitabo n'ebyensimbi, obutukira ddala ku business za Uganda, n'okusingawo, okakasanti ebbanga ly'omala mu bitabo, n'ebitoto by'ebyemirimu, bikusasula. Funa obuyigirize obw'omutindo gw'ensi yonna, ku sente ezisoboka.
6: Future Chief Financial Officer.
5: Londa CPA Uganda. Esoboka. Eri ku mutindo eremanyiddwa. Okumanya ebisingawo, kyalira omutimbagano gwaffe ku www.icpau.co.ug. Oba kuba ku ssimu, noti nyemu nya, tano nya noti, emubiri tano.
7: The Pearl Doctor. Eno ye program mutufunira abakugu nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo. The Pearl Doctor. Buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Okay, 17.9 akawumuza mwenda Pearl of Africa Radio.
9: One 107.9 FM.

0: president.
1: Yes.
0: Kukumugwanga. Abenja unga ze simbanyi. Nenga fetu babi wanena kubwerele. Fetu wali tukoze ente katekeno ya abavulizi aba fe, aba radio pal. Ne ataba kungwe bajanga bajuli. Demolusi bajanga tulina mkumia bia fe. Boni ba picking ya interest ni bajitu wali la president. La president baya da kula priority. Oba kuito kusoso waza.
1: Kusoso
0: waza. Ele nakuzi mbomu uli ya bigambo vili sataka mulimege nyanja. Mulimege nyanja. Bajia nga sita gede ni wafuna information ni bagro jitu wala. Kubanga na njiku mamwe chituli. Nenga manti 4-acre model farm president jagamba.
1: Yes.
0: Botunu ulira mbuganda chizibu kubala balenzi kumi abavubuka abamanya bali mu mbeere embi nga bali na ekanya ezekute kali ni wabanga yagalo zifuna esente mwali no gula eka zino anacho kizibu kiguddawo kya manya kati atene tuva nti ni wabazirina eke ezenya kitu kisanze mu obuzimu to amanyi mu butonde bwa fifi abamu bavubuka abasinga mu tuli banafunafu okukera kumacha no olime nkumbe nga tulina kyogenda kulya banange nacho kikola
1: kimenyamu
0: dene tugamba nedda tulina kisobola ku designing ogenda okola companies ne zirimo ezitunga obutaka atano kwa abiri simanya abiri kwa meka
1: ninga ayo mutano kwa na mutano
0: kati wanu tutumulide ne tugati abantu banji baguze obutaka obo atenga bachanyiza dalo kuchusa obulamu atenga na ne banki ezimu nga zibututte kubango lia agenze Dubai na kubecho ina kagula na kumongo na kazimbie mchokata ina chakulia. Ye kanga ata kazizia mbanka. Kwa hale mereba banka na ekula chini. Katuba gamanti, no matter the size of the land.
1: Yes sir.
0: Gwe ya sume mkulize Yoruganda. Mba ngambi no matter the size of the land. Ngate tutu nuri denti olina taka lienka nalitia wukastoba nti olina taka. Nga tuga mati, nego woli mupangisa, business yebe nyanjo solo jenge jingo buru nje nyo, era nosigalango ofuna. Kubanga tula binti, akatale kabyo, weekend yeni ya wede mkulu wangi, ye chairman wa katala kakebo sega, mbebe nyanja.
1: Yes,
0: yebada alimukuno nya tani ana.
1: Tani.
0: Okweto ole guanga liona, mubalimi vona bentendese, nga titunaweza tani, chokaba nukuye muguzomu, kubaguze enku yanja, ababi yetaga, on a daily basis.
1: Tani, ana.
0: Bwema njagala tani ya matoke, lutola wali, mkola bukozi buwenti nejia. Tani ya mwanyi buwenti ngagaze, tani kati ya mva. Katulama ti distance ili wakati uwe mva ni mmele, nene.
1: Ese.
0: Bwembanga ndiwa, nene mituwali ebili, mmele ya kasambu, imala bantu bangi. Na ye mvezo mtuwa tezikoda si? Tezimala.
1: Ese.
0: Kakatu gama, titulino kutuani kutunula. Ntituke ndezeza pia sente zino fengaba mu, abazi koze sente, ono kubanga mfune ebili. Atensa sanyigu mchitundu kumva nyama bichika, ka afuke nyama tebeleza. Ovo kugula kenyanja kamala kalina kubwa kemeka. Katu gama, ti, ngoje konti tulina katali akete gefu. Akaba ni baba fi, aba Kongo. Ngaba agalibi nyanja bino, mumbera yona. Era katisawa ya lero, kile liku mituwali ebili. Tebeleza. Iyo mmali, mmazita catfish.
1: Mamba.
0: Mmali.
1: Sigala
0: mmali. Mmali. Mituwale meka?
1: Catfish.
0: Kati tani mutebele zeli milioni ya abili. Tani.
1: Tani.
0: Ntokeleka, nenga atila bayo, omuntu okulima tani ya milioni ya abili. Chimweta agisemieze na. Ewa mtu okufuna tani, jitu wakendeke ya milioni ya abili. Niyeba naba kwa de milioni kumi na tano. Chikweta agisemi nako chikumi mwa abili. Obe chikumi mwa situwa kato gina mchivaro.
1: Dokita kono omuntu wa fono. Aguze, abili mutano kwa na mutano. Protie, aze. Eyo tani ya soo jifuna.
0: Hanika tutandike tu genda mchivaro utuwa kato kogiri lako. Nti okufuna tani yevi nyanja, chikweta agisafuti abili kwa abili. Okubani tani yevi nyanja.
1: Abili kwa abili.
0: Abili kwa abili. Gwebala futi muna abili ni muno futi ya abili. Yechibalo. Futi ya abili ni muno futi ya abili. Ovo usubulu kufuna tani yevi nyanja. Mumiezi ena.
1: Mumiezi ena.
0: Mwatu, omuntu asubulu kulisa nkoko chikumi. Alino busobozo kulisa tani namba yevi nyanja. Atenga kwa seza chitono nyo. Nyo. Ontegede, owebe nyanja, senti kangamenta ina budget yokuli senkoko ya milioni kumi. Owebe nyanja ba yeta agemitu walu chinda. Obonda, ongeza kwa chingira buru
1: jinyo.
0: Nendo za, mchimanga kabuze mtu bagamecha, kera kumecha. Tike tizizo kuwera ukochi, kumulia natu gambi. Mtutani yebe nyanja sawa yari njogira kuzine mali. Ezisi ngo kubanga jika tula biente chini mkuleta mafuto walampa gacha walampa nechi sobolo gatereza kuongera dola mukatale kafe dola etia dibona tunulida bana abali mu byobulambuzi basikiriza abantu bajemba lite sente moneno nechi chiche tukole ekirale kigenda katale kensi yonna omwani na yoba ichaza nyachitono kadwo tunya political atmosphere je tulina mu gwanga na yote ninachikola bulungi nyo boli yao kutandika kusikiriza bantu bachi kuboni notonda what political atmosphere kakasa abantu bonanti musiga.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Mubulamu bwensi kufuna okusomozebwa.
2: Away!
1: Binje bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
3: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Kubanga siriimu yoonywa ku ddagala, n'owangaala abantu baawangadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
1: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa bbiri kitundu paka ku saawa ssatu ez'okumakya. Program bukuli butya n'omulongo waswa.
4: Eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala wa mayanja mu mawanga nga Dubai.